0: Ole si fonga ni sa mo Brisbane.
1: Tau tu mo ole iwa si mala valu te si mala tasi fa mo.
2: Ole si fonga ni sa mo.
3: Ala lo ni fa epi.
4: Then by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Iwa valu te si mala tasi fa mo.
5: Tauia.
6: There will not now fa wa wa lo po kalanda sa mo e Brisbane o si tanga. John Fae Pila Valutissi Manitassi Famo. Opinati and Joey Noah Lenda. Sam.

Ya te tolu na tolu manu ia umu kontou I lunga la wala mi sei fo il famlanga I lunga so se me lava ya alufungi e le tua ya o tu fa mwa mwenga ene fa pena e ano ta honso I tatou ili nevi tau mwa nevi aso mo ni son tatou fa mtalanga tolanga pena I fo I sa mo le nevi tau te talotu ini fa pena la wano tatou matai tu tolanga pena ili awala iyo awala te bave I sa mo le temine I wo malosi la fo I malosi fesi malosi le titi fo I tolanga pena I sawa sawa male ave ta vale o na ili temile nei e ho fui a tato ni e tu eva tu se lapta inga fui mo tato ia e ne fa pena o na mo fui il tato no fa talo fatu ile ne dula ile auto ile uso fui lo fa pena nei o I Redcliff le ne dula le tae au ile tato falincini ele na ma lor nga lulue fa teitele junior mi se fui a Lucia John ia fa teitele lava mo le ngaluenga io e tape nei na mo na io tato utangata ya mo na pisinsi uma sa mo lo fa penona fita I tunga tu lang pena il tau tua maile na masino ya no alisi yo uma ya tesema ya ma lo nga lue fa te tele sa we ta tu fale ofu ta tu fale enga la tu inicio ta tu pisinsi ta ta si lo fa penona lang lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fule una ta tu fa ip we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah, o se tala tu lan tu lang pe ne yai ia le tatu. Pese ni tafa ap to mo to e ala e tu lang pe o ne yai ia le tatu fa moe moe o le ne yaso inisi fu fa pe na tu fa tisia. You know, tafa to ne pese mo to.